suratul zumar aya ñin fuk ak ñaar yalla neen amit taghazu wala nit ñi dañu jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañu nek la yamlikuna shay'an mumuñu da wala ya'khuluna takhluwuñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amit taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yene door mbolem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ca papam du laqku ca tantam du laqku ca najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñukoy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalen lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñani wara ram ñep am ko waye ba'da ithnihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithni kuku may suñu borom tabaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momam momelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsirul baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom nguru kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yawmul qiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha summa mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñep masirukum ilayhi yawm al qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñep lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayela la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah nima koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek degg ñu jang aya da di lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñen ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñi nga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala té dañoo doxé li ñene seen ginnaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga daan ne la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong.

tay bu wex rek lay kon bu nit ñi joggé tay wexé dañu bari lool xamna gëna raw Arafat ndax ni wex kal ko ci bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak ci biir suuf ku ci dekk nak ci jogale septani la wax ndax amna ñu buñu duñ jogale tani waaw amna ci joggé duñ jog ak yaramu neen bobay yaramu neen ñi lañu doon surtu ay ñeen fukk ak juroom ben kal neen wor na ne su fekkon ne lilazina ñi togn amna walaw an wu fekkon ne lilazina zalamu togn dañu am su alakhira il ardi li sufi ma ardi li ci suf jami'a lepp falahu aqlu dal kera gis sa dug laftadhi danañ ko nang su ila azab mit yawma taxaway do allahu akbar yalla neena ñi digal ñi bañ ane digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ak alquran ak digal ñuy lank di len len suñu taxaw yoomu toñ kat nga jox aduna ak doli latal len ci lu tal ni aduna ni ci biir li da nga gis kon joxe lohal ngir bañ yeb walaw ina zalamu ma bi jami'an wa mislahu laftadawhi nadabi yawm alqiyam allahu akbar yemul ci suma man li ci biiram de te lolou fi nek am nga lu bari li ci afrique ewul ñaari continent ne ma jami'a ñi joge fi di fiwuti joge fi dem italie lañ ñi joge fi fenen ñepp lañu fay buñu bolé won yi jox ko nit bolé non lepp ak ki nek am yalla neen bëgg mucc alakhira ma joxe lepp min su'i yawmal qiyamati ci mbugal mu metti mo wa ba fen ci ñom min allah joge ma lo xamne lam yahtasibuna joon diko yaakar ye fa jep fuñ ko feug waaw wa badañ lahum ci ñoom ñi inallahi bayyan ta yalla e woon baax ni wetu yalla nañ jégué woon yalla mu joggé leen lo xamné lam yakun asibun yaakaru ñu ko won kuñu won diko yaakar zahan anwa'il uq ma sabi en li dal di seen ko tek mo sa'ud mune hadha ghayatun la ghayata wa fil wa'd fatuma akhfiya nena ay wa defli bi ci yalla amu ben ko fete ginaaw ay digi bi yalla di fala ta'lamun ma ukhfiya lahum min qurratin muni ay joji ben fete wu tabu sa'ud juki bitel yestemer ak ben wa badalahum min allahi ma lam yakunu ndax ni fane fi nek yalla fa bari yeuma nek ndek nopele ci yow non la nit ñaat ñene kum xass bind rek ni fi lu ni sagan sun teewul ñi am ko bax nga waaw fi ni sagan bo la teñu la ko bax yalla santane ko mo xam nangul yunit mo xam nanguluko mo xam yaa sunnam yunit bi wala nek lo ci ñom dal ko lan ko bax la tax bañu dem yalla andi mati gis fa lo xamne lam yakunu bun nek ko ñu parne li sen borom tabaarakate mu feñ ci ñom sayi akasabu li ñaaw li ngam lepp da di fi lu ñaaw lepp daan ko xex aduna da ci xamni yu bari bari bi nit ñi dañ koy xépp wa bakkar yi bakkaru nek dul deug bakkar bi ci xane yu yépp bakkar yu nit ñi dañ koy xépp ñu la bakkaru di diko gawal yu yépp nek ay bakkar dele nak nax ar yu bari rek nek ko motax tan wax ni yoonte na bele xépp tiyaba wa len di xépp bakkar ñom ñaar ñepp ben da xépp wa haqa bihi mudam wacc kanu la nga xane astazi'una ya don ko tiaxare li nga xamne mo foko ma san am ño xamne du dara wala bok lak ay mbir lo yamati mu ñew dal yon kaw tu zumar ak yalla neena fa iza insana dur bana fa iza sabale al insana nit dur lor wa tutitu na mu woñu ñun ya fu mu tegi nit ci rek mu ñew mu tek ko feeb la jaxle mbak na mu woñu di beug jup isa masal insale nit jaxare dina du at mer yo neena da jakk yi

wuce da gaya sa wao te ngeen deg nak ngeen deg ci jox koy baye kon ben ati yow lay jangi moy depp kaddu ko ci jëmele te ko ci ma ci yoonenti bi bu xala ñak tegal suuf kenn do yoonenti bi jëmele yoonenti bi ak ba yoonenti bi de ñu sool ko no kenn do ko wax ak lu lay téré waye nan yoonenti bi illa ila ñu dal ko da ngay wax soxna ci yoonenti bi genné wala ba mu na ma ba wacc bi terme yoy ngay wax am na lool lool la wax jangale kon ba bu yëkëté dara ñaaw rek ndax wax dañ ko ak jinn ndax su xasse gino ko da ngay fexe ba wax ci ñi ngay waxal ñaaw li dérangé wul est ce que sénégal yi waxé nga waxé nona ya ayyuhal lisanu la taqulu wa quluna wasna ba ci ñi wéd yalla nañu azabun dugal mu metti yalla jallum ma yawaddu bëgg mukk allazina kafara bi yalla min ahli kitab te bokku ci tam ala ni bakara ta legi ci tambali ba legi yalla lay teel idina siratul mustaqim siratul ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi wala dhalin ñaar lay tekk il maghdubi alayhim mom la yalla tekk ba ba 148 da ci tekk motax tuba bi lay wax alud wan nasaha mune ma yam du bëgg dina kafaru ñu yalla min ahli alkitab wa ahli alkitab wala shirikina jamu kata xibbi ñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci min khayrin tiw yahudi buñ ci wënd yu du wacce ci nasrani ci sañu ñu wënd yu du wacce ci yeen min ba seen bo ak leen di bëggal ko bu ngeen am mu ci fa sax legi leg ñew ne leen ne leen am nañ mu ci bëgg ba ngeen ne am nañ mu seen ci ko xale gi economic bi crise bi nangam ak fexé nañ ba né crise ñu di ko te digalaw planifié len ñu laaj mo lu ñuy wax né ci nit ñi dañu ëpp ñun sa lañu kon ka ñu ëpp ko ñu la dëgg la ci fi ak ciéf yi fi mëna am ci ay ci ci fek tiaw yi fi mëna nekk ci ay digënta ñu waxe pour tawarka hmm ko joy waaw te yalla nak tass moy jagel may yashaw ko neex bi rahmatii ci mande yam ci bolé wax yalla zul fadli ay borom mu baax al azim mbax bu reeg yalla moy borom mu baax al azim reeg baaxam ge tax bi mu woralen ko wor ak ñu wor ñepp bu joxe jox len waaw ñu wor ñepp bu joxe ñepp da ngay dem ci 1000 francs ci fop ko ci fosu ko wor burton baax yalla gi guddo am mil ndax bo ni mi tax mo la nga wul waaw lepp ne gilem aja am djibot ko war gilem gilem ci tawjuk mu do mu nako da nga ñuk jom motax nga may do do xaw mu nako ñi defane ni julli wu bëgg ma war mu andi ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam gilem gëna ko mi ngi ñetti fan ba par bëgg jagna yalla sant na lan du ko jawami yalla yalla wala nga no xum graw do mon tan xol xol mo la ko do dox mo ne dal yow de ken nelaw dox de ken dox sa bo te be fo mo zere de sa bay dox ay bu dal wax ñu xam ñu ñew ci atti bi alquran ci masala jox muy tax moy ben ayu jëfëndiko ñu yag benen ay ñu bayyi leen ko ci jëfëndiko ma lo ngi koy def leg leg dañu ko teul way dafa ñu ne lo akam ak sangam ak sangam ñu ne sa nangam sangam nangam ay nangam ci clair wala la ati kat ne ko dindi mu ko lol da am ko ne kep ko xam man so

ta lak wowe mom yenn asadan añan do ñu indal ci seen bop ndax baaxu ñu ñu ko baax do añan rek yalla bu ñu mu dal ko ko defon mom jox dugal loxo ci biir ci miskin bi borom bi di benen nit loxo ba ñu ko tagu ko baye ko kuñ ba mi nga na moromun gum da ko Suleyman moy am miskin mu teeda def ba sa bu xoy loxo waji na ci nit fas ko yene ci pak bu ñewul ki tek na ba galay ak ne lay ñu tek ko loxom ne ko ba mel ni de ki mo añaan ki mo añaan way añaan ko yalla wax ne mo ne ci ahlul kitab amuñu di bu sa ijab mo tax sen mo ci program sa xam nga ñuy tay dañ nekk ay ñuma seen dem mi koy di wo ko dor rëdd seen yi rëdd fi ñot ba far melni ñuma seen yalla bi di defal bu fa ñaaw ko jigen mu tawale rek bëlim ko melni kawru jinn yoyu melni jinné tukki dara ko sama lañ xaar kenn da nga dëgg bu pare la miskeen saw yor do kum mi ngi mani kum faara da dañ mi ni andan ci mi di ma ta fayena gi ba mo leere la ko mi ñoo al haq faabu balel wahu elel ya ati allah ba ya bi amrihi ci nga jihad su bo def jihad le bu jihad toñ day agressé jihad ya hayalla ala kulli shay'in lahan ko ba gaaya nga ma di di def aw ko ban di wajjo ñom do xeban badar kero ba dem ne faafu bu xaxu kay defal rek ba ñoo ma di ko fay wer di war seen di jabal ba seen jassi tay leg yeufal yu xel ni ñi sa ñi de ko leen dug ci ñom te arab mu saabe ele nak sa ben yax lu ko waaw ashidda wa far ruha ma wa bali ci da nga lola mo japp ni duma len ci buñu ko mo tax julli ko bëgg fu mu taw xol di nek ko yak ci day am fulus mustafa ñu mu jox ni ko mbëtu waaw da nga ñang wa ji de kër ga sum kenn la sax do bor mu nek ci lamb ci ko kenn xana jëm kenn bu ko ñëmé ci bari ko ni ñang ci del sax waye bu bari ngeen ñu daal la tax ci ci ngeen mo ngoti nako la tax yeen yalla dafa bëgg ci tawal ko fa rahma wa bayno fa bay ba ka ay kanam nak ne len jogle wa aqim min as-salati jili ngay dele rek len fa len wax ku bëgg defar su ko defar su wa aqim as-salati rek zakat dele jox ak wama tuqaddimu jidal nak amel yeen ngir sen bo xarin ci lu baax demé ta jidu da ngeen ko fekk andalay hmm tawakkal mo tax fi nek am li wacc sa bop ak kamil ngeen nu faatu sun waccel la naw yalla neul ngeen def fekk ko ba wa tam li li jekk balé wala nga dé am ñett ci rop mo gën nga dé sa waccel la ko wa ko ñu ne waccel li mo xam ci ya waye dur kan bu ko té waccel len makani togu dal dal bu xat bi ne ci wéxam amaguñu amaguñu 20 minutes ne paré wé mané gaay nañ ci parce que ki ñu wacc kamil bi est ce que ñu dali baye ba ki roy kamil bi ndank ñu nako mu ni ha sey bi yumul la ci gënë 60 000 jox ay

alquran de ngir la yuhibbu llahu bisu man zulim ya buma kaddu gu ñaaw lu dul ku ñu toñ buguma ka bugumti lu dul mo nga fe kon wa innama samlika fi'a li annaha tanzilu bi nam toñ toñ albahi la tafsir kat bi di ibnu kasir nonu de mbir mi sayi ayef nacc ci ku nekk fa nekk lu ñaw ci sa kaw tafsir ibnu kasir muxtasar bi ci kim ñat ñaar témèr ak fuk wala ma ñu mu ne képp ko fay baada zulmi yow bañ ko toñe ñooñu mayhim min sabi am ñu ben dara am ne ki fa fayu azara mimhu duna u yi nga ci kilatu waye jéggi wo day mana toñe daf la rek nga ñew fekk ko fi keur rek ko da jëd jangal xalé lool ñun ñi li ari xalé xoloé wala do bu door kenn ka ñu ki rek ñi ki daf la door nga ne ko rek donc mu la di rek kenn ko def tabarakallah señ ahmed sall da na ko jëf donga ya modi bu ben donga morom ja rek mu nga ñew mu la seugal bu mu la door nga ba ci na ko lay dem wa intasara ba'd fa ulaika ma min sabil ala koy togn baxul farle koy baxul sa bu tek fex ci togn ya togn togn nga ne yeugrel nga ne ko surat shura ay ñun fuk ak ama sabilu bak ala alladhi yazlim ma ngay ci kaw ñay togn ni li fi nek lu bakar ba ala alladhi wax ci ñi nga xam yazlimuna ñoy togn ni inma al'uqub wal muaqaza ala almu'tadin alladhina yazlim dum kay ñoy am daanu suñu barako taala way ko xamni ki di la ngay fayu borom jalla jalal kamalu dina amul ben bakar ndilu al yabu yazlimu wa yabu ñuy bew ci ard ci soosi bi ga ci teguñ ben bi ghayr al haq bew mom ni da banapi diko tek ci kaw deug ci togn mom moy waye ki mom amul ben kar ci li nga xamne mom la def ulaiika mbolam ñi ulaiika ci jalbe ci kaw suuf ula mbolam ñi yasuf lahum azabun alim mbugal mu metti mo xamni mi suñu borom tabaraku taala dana leen ko mbugal te nit dana ñu ko ci fofé man sabarakum muñ ko xamni dafa muñ koñ ko mu muñ wa ghafara mu bari sang mu sutura ke ko inna zalik gis nga bal ke la togn min al umur mi ngi bok ci dogu ci mbiri dogu pire mune man sabara al aza wa taraka al intisab li wajhi llah fa ilika sabr min al umur allati amara biha wa ak motax asawi mune karra al sabra man bihi wa tarban fihi ara ila annahum lulla asidu shay ala al jilal wax ci jukim men khatum ñin fu wa barakum wa ghafara mujjati jellale ha innaka lamin as lolu moy do motax benan dafa ne di fu moko wujum wujju wat nak di jindi wat sa asabu ram bu dug ci da xol xol gisul mu jël dopam saten bo momit dadi ne xalé ya fa daanu ci ten ñu ñew genn len dara jottule lolu tabarakallah sallallahu alaihi wasallam ñi len di jox kon daj aljuma ji katunu suñu borom taala ya rahli sadri yassir li am wahdatan min li yafqahu qawli nabnu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi takal lin fall andak yi wari sen bokk daam jog ci defem mo len di indi jotaay tafsir ngeen di am jot ci waxtu wi

ñu wax ni tan buñ ko toy mu ñu jéggal loola mo di mara lu toy ñu néna fay daga innam dajin yaslimuna wayil ardi bi ghayril lu tay reey moy la nga xamni fofu lañu taxaw ci suratu shura wa do ra tay insha ay ñim fuk ak billahi fa mal waliyyin wa man yulahu illa dengal ko yalla seeta ba nga tege ci yoon wu ko tan deng lu beut fam ko ko dut am ne waliyyin ci kenn ko koy dimbali ci mbahi ginaaw ndoko sunu borom tabaarak ci da nga tan ci di jubadi bam ba jubadi la ci xef ba tax su da ma adam yen mun la xef jubadi ge jeer ci andal ci ñub bu yalla tabaala an motax sakku ci mom ak motax ñu wax ibn al mustaqim ci jib dom diko def ak yoon ak juroom ñaar ci ñaar yu nek ak ñeent wa tara zaina da nga gis na kadi lamma awla azaba min bugal ga yamal yaquluna ñom ñe da hila marad min sabi na ngir del na yoon mu jëm am na fi wa tara zalik lamma azab yaquluna ila marad min sabi ndax del na aw yoon salaw ndig ak nek ci ak joxoñ ci toñ ni mulu bari na lo ay ñin fuk ne ho la yi balimi lan ci waxon ak ben fara ba'da ci waxon ay tollu wa zalimina azab nit ben bopam moromam mbamu te ñet toñ ñen ba toñ sa bop toñ sa morom ba toñ borom ba bu alakhira nak toñ kat yoyu bu ñu gisee al azab ñu nara fay toñ kat yi daal di wëndel na di dugg ci biir nit ñi del aj na leen waaw ndax am na yoon bu jëm al aduna wa lu ñu ci dañu bëgg bu ñu mëna jéggulu sé ak toñ afito fi dekk lu ba rabbul ashiya'i am ila dunya ma'ati wal wa'i atan faqat tu salihu wal inqaf tabarakallahu fal borom ma jinan wax toñ kon ci aduna baxu toñ sa morom toñ sa borom sa bop te toñ dugg ci yefi jambu yim la duggulul mba def def lo lol modi dugg ci yim la duggul mo xam ay la mo xam ay jef la lol modi toñ moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika daw dugg ci yefi jam ben la wax ko ca da nga jef ko ca wala dugg ci njabot wala yindi ki yoy lay lañ ci di ay toñ surtu shura ay min ak ñen watara da nga gis wala watara len gis ñom tan kariya yuna alayha ñu di len yobbu ci yu'rada alayha ñu di len yobbu di nar ci xawa am allah xey jottugut wala bok ci mugul kërëm way ma ñu yobbu len sawara won len fañ delu ci wat len waaw yu'raduna alayha khashina zulli ñu ti ci wal torox doroxal duruna ñay xora

fop nga gis ñu ne ca wet ga def fa ndajam po bo de setlu bu tabaski jote wala korité pota lamp ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay koledarak ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu jall musul musul ci suñ jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi ñagge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya la gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokk bokk lo ñene nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg kangel leg leg tabarkalla ñom mansour kanje ak abdoulaye sako am fi ay fubal bu fekke lañuy dimanche la ñu don tambule jaay yañ cey deme alhamis aljuma samedi bala bisba ñepp dañ am lañuy duggé buñu deme mën na am buñu ubbé seen buntu yépp ñu dugg nañu bëgg duggé waye buñu leen bayyi won ba dimanche ñepp ñew bëgg dag no biyé ñu ubbé leen benn buntu lañuy dugg bëgg nañ ko ba nopi dañ fa boxanté bude fele nak gis nga ko motax ñay dem sawara suñu borom bëgg wone ne legi dañuy am ay jafagn jafagn ñu andi lu bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabu ha ñu dur ko ubbi yalla ñu jall musal kon dama ron misal fuñuy dugg te tel ko waajal ci ubbi buntu ya ak fuñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misal ko ci ab fowkaay wala ab terrain ndaysaan buñu ubbe buntu ya malaka yi day gardé sawara xol len waaw ñu bari lol ñu dal len di laaj nak laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkalla da ngay gis ni sawara aduna wi tang te wosu al-akhirah wi gën ko tang lir yaram mi nim mel nim noy yaramu doom adama nara mel nonu ëlëk ñu nar ko duggal ci sawara wu tang wé rek ndaysan malaka yi xol len wa qala lahum makhlan ghasnatuha ñakoy gardé ñay wattu sawara nga xamni ñoni ci buntu ba ku ñew yow ñom nga jox sa biye waaw wa qala lahum ghasnatuha ku ñew ñom nga jox sa biye ñoña dal ne alam ya'tikum rusulun minkum xana yeen amulen won yonent bu joge won ci yeen alam ya'tikum rusulun minkum xana amulen won yonent yu joge ci yeen motax bi ñu don jema tafsir laqad ja'akum rasulun min anfusikum xol nga bi laaj bi yi nga ci degge moy kon ku yi amone yeg yegu ne rusulun minkum ñewon na ku amone yeg yeg gogu tenangul lamu andi bil mu'minu raufur rahim tenangul lamu andi malaka yi ñom yek nañ ne ku def lol da nga sowe ñak ko def nak day te sowe alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum di jang ci yeen seen ayay borom yi seen digley borom yi seen terey borom yi ayati rabbikum seen looy borom yi ayati rabbikum mandarga yi len di wonne yalla ken la xana amulen woni yonenti bu len don jangal lolou wayunzirunakum midlan war dilen fatali liqa'a yawmikum hadha seen daji bis bi xana ñooñu daaw li wax ne seen daji bis bi di ngeen ci massa ñew xalu ñu ne bala ahakay yonenti ñewon na yag nañ ñoo war yag nañ ñoo wax mbirum al-akhirah sa su nañ ñukoy degg dañ ko deggon nak nangulu ñu leen dañoo waxon ak ñun lañu doon wax ñu defene ay kaf la lañu doon wax ñu defene du nonu bala hakay walakin haqqat kalimatu al-azabi 'ala al-kafirin waye dal batu mbugal mo wacc batu mbugal

da man na fatali li ulul albab ci mbolam ñi nga xamne am nañu xel te xalat tabarakallah ni borom bi mu netile ni muy wacce ndox ci asaman duggal ko ci bir suuf mu nek ay sewne ay beuti ndox ginaaw ga mu genn ko mu nek mu genn ci am bay mu wote ginaaw ga mu waw nga dal dikoy gis mu mbokk manam yor couleur bu jaune ginaaw ga mu def ko mu nek mbob mune li la zikra warate la zikra fatli la li ulil albab ci kep ko xamni ki am nga xel da gis ci sa kanam ñax gu juddo ci sa kanam ngay xol te sax man na am ya ko juddule ndax ya ko ji bu nawet jote ñax gi juddu ci sa kanam nga xol wala sa dugub wala sa gerte ngay bay bo wacce ñibi ci kër ga mutul nelaw bu bëssete nga xey ci waat di dem di ñew ba mu yag nga gis ko mom mi nga jiwon mu daldi am ab dir tambule mag tambule am ay dom ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu lax tambule am ay mok mok ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wow nga ñew fekk mu nek mbop boko se tek ca nga dem bam yag nga far ñewati waxuma la mu nga kos di ca tek waye nga fekk nag yi jogete ko ba mu far mok rumbax mel ni fi ñax mu su fe nek yalla neena lolu kum dul war du to war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jara bay xel suratu zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena afa man sharaha allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi ablaj la afa man mo ndax ci nga xamne sharaha allah yalla dafa yatal sadrahu abdannam lil islam bal islam man ca dug mu ndax ki fohuwa te mom ba ko yalla defle li ala nurin mi ngi ci kawuk leer min rabbihi bu tukke ca boromam ndax dana melni ko xamni ki xolam dawo kong xat lol l'islam munu ca dug waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afa man sharaha allah sadrahu lil islam fohuwa ala nurin min rabbihi kenen ka yerta wax mu nax ci nga xamne yalla dafa yatal ab dëndam ba l'islam dubbu ci la ci res nak mu ne koku mom duma ko tuddu waaw o yombenté la koy tuddé wala borom kumbasi wala borom mbaxna mi waye duma ko tuddu ndax dafa am ñun tuddu leen daf leen di mayu tur yalla leg leg muy tuddu nit bañ nga tuddu xamna ni fi bu ko fi tuddé day am succès waaw manam ñak ka tuddu nit dinañ koy def ci walu media nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu toll diko tuddu fune ben way dafa ñew ci al-mutanabbi ben sha'ir arabiy la dali koy jox téméré junni ne ko khasma khasma waji ne ko duma la khas sha'ir ne ko duma la khas muneko dimbele ma khasma muneko duma la khas muneko dana la jox timir junni te nga khasma muneko duma la khas muneko nak lutax nga bagn ma khas muneko lutax nga beug ma khas la muneko yeg nana yow ko tag mu siw ko khas mu siw te xamna ni munuma am ci yow nga tag ma kon ma beug ci yow nga khasma muneko duma la khas mu jël xalisam yob waye gis nga duma la xass ju jog dana la xass ji farwaje si waja Allahu akbar duma la xass jek dana la xass ji rek farwaje si waja motax ben jigen neysan ne yayam man day ñi ñewon di ngorosi nogay dañu ñew bu ñibi ken tuduma mune ko ya ko def yank bu tok fu ñi ngoro day jege ndala ku soxla nan tudula tabarakallah te la subam ñew mu tok ci wat ndala leg leg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndali ma nan bam ñew mu ne yaay dal tay dañ ma yëndo tuddu mu ne ko mu gog waye gis nga yalla bi mu waxe ci kibbinum di yaatu l'islam duggu ci mu tambali di setluy alquran di setluy hadith di set li yalla yi téré nan la koy dawe di set li yalla yi digge nan la digle nan la cey taxawé xel may nek ci la muy xalat añu ko ëlëk yowmal qiyamati
xel may nekk ci ëllëg.

lolay tax day bañ wax ne li la alquran wax ndax da ci bëgg feñal li nga xamne mom bukut ak mom limi wax gis lo tay buñu nekkon ci benn neeg ci misal ñun ñepp ñu def yaram ñeen kenn solul mbubu kenn solul tubay ñen bal ma ci baat bobu ba nopi nak courant coupé wala ñu fay lampe bi benn way ci ñun waxu wuti lampe bu fas ko yene taal dama ne ñun ñu ci neeg bi ñun ñepp ñokoy def non japp ci loxom ne ko do fi taale lampe bi lutax ndax xamna ñun ñepp ne bu taale lampe bi mbolé min gën neub ci biir neeg bi kenn ku ne dina gis sa morom motax dañ koy jema ayé ne ko do fi taale lampe mustakbiruna ñi reere lu ñoom nit biñ la ne ma sa anzal rabbukum lu seen borom wacce muy alquran xalu ñu ne ah waccu dara asatirul awwalina rek la wacc moy net lu ñëk yëf nekkon amna ño xamne nuñ leen jappé alquran muy mustakbiruna yi moy dañu defé ne buñuy netti ay qissay isa ay musa ak yoyu alquran lolo ko taxu juk dede alquran qissa dom taxu ko juk way qissa da am solo bo xamne bu ko netti leen nit nga def sa programme programme yonent yoyu sa programme nga def ko programme nuh wala nga def ko programme shuaib wala nga def ko programme lot ñooñu bo jëlé seen programme deppelé ko jamono ji ngay dundu fexé ba ni nga xamné non la alcorane santane nga jaar ca loolu la alcorane bi djiblu ci diñu netti waye asatirul awwalin ñom lañ koy tek moy ah netti la won rek gaay jaar nañ ca wessuna lutax yahmilu ngir ñu mëna yanu awzarahum seeni bakkar kamilatan mu mut sukk kan yawmal qiyamati bisu taxaway wa min awzari yanwal ittuti ci bakkar allazeena nga xamne yudullunhum ñoleen sankon bi ghayri ilmin ci lu ben xam xam dama dama bu sanke morom ja wax ko ay wax bam top ko ci lamuy wax mom lamuy wax nek lo xamni du yalla wax lu yalla wax lu mu and ak yow ci sankute goge yow mi ko sank da ngay yenu say bakkar kamilatan yawmal qiyamah su ko defe yenu walé seeni bakkar ñom manam ci ta sank bo yeno say bakkar bo nopi da ngay yenu ay bakaram mom bi ghayri ilmin ndax ya ko sankon ci tego ci xam xam motax wax ci xam xamit lu wara jafé la lu ñu wara sét la luñu wara jox ñu wara wax ci xam xam lañ ndax melni man tabarakallahu ñu jox la ngay wax man nga sank bi ghayri ilmin ci lu dul ben xam xam bu yom raqiyami nga yenu say bakkar yenu walé lu toll ni bakkari gaaya lañ yenu te say bakkar du wagneeku bakkari gaaya du wagneeku ala daman saa gisna ma yasiruna lañ nara yenu ba ta saa ñaawna lay tekki waye yen bu gis tabarakallah al maqsud bihi modi al mubalagha ala sa'a ma yasiruna lañi yenu dal ñaawna kon lañi yenu disna ñom ñinga xamni ño reeral gaaya yenu seeni bakkar yenu wal bakkar gaaya yalla neena qad makara lalon na pexé fasuni ni contre ñinga xamni ño yonenti qad makara lalon na pexé fasuni yone fay islam qad makara lalon na pexé fasoon yi ne delo ginaaw ñu bax ni ko la loon joxe allazeena min qablihim ñi jitu woon sa mbokk yi yow ali salatu wassalam mudi arabi wala bok mudi quraish wala bok mudi mushrikul arab fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ba lolu misal la lolu misal la fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ya mom la ñi jangale balaxa di wax al isti'ara at tamthiliya modi kilal am pexe yalla da fay wax wonene dafa mel ni kuy tabax fondamana indina fer indina ciment fasiyene tabax nak degeural tiaxan yoyu nga xamne cial nek bamu tabaxe ak pexe ba degeural ni tiaxan yi ci la nek fa atallahu bunyanuhum yalla dikke sen tabax ba fum ko dikke min al qawaid ci fondamana ba la yalla dajiti numu def fa kharra alayhim mu daani ci seen kaw asaqfu teeg lan mooy teeg moy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim

0: la yalla ni fakuluhu lek len ko hani an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagal la ci yeen halalan tayyiba al mawhubu halalan tayyiba mu dagante tey kon jigen sañna liñ ko may may gu ñeuk mu chomp ca gelo wat ki nga xamne moy jëkëram lolu dagal na dagal na it mu jël lepp tabarakallah jëfëndiko ko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidile ko ay tantam sidile ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ciit ga joté nga ñew indi ab jinni wala nga indi ab sir loola riba la te bëpp sey bo xamne dafa lalu ci ko riba yalla neena déclarer na guer jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroy te kuy guer ak yalla no mëna def daga daam loola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana gër ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nganay du doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du do far nelaw yalla mom ko mëna gër la ndax amna ci sel daram yi kuñ wax ñëreer xëccet bu ko yébalé ci rew képp wa rew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël ci wat ci jërim yi wala tu'tu sufahaa bu len jox dirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal ji nga xamne ja'a Allahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal dirim mune bu len ko jox dirim yi te fek ñam sufaha lañ la tu'ti safihan ma lahu wa huwa alladhi yufsiduhu bi su'i tadbirihi sabiyan kana aw rajulan zakaran kana aw unsa lol la tabari wax safi moy ko xamne boko joxonu jinni ne ko demal marché jinni ca nangam du xam luñ koy dello man na nek safi waji yayam da ko jox yari fuk ne ko demal marché nga jinnu soow bi nga jinnu soow bi nga jinnu cere mu dem ba marché la marché bay sori sori mu wagnou ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jëndé soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bo len len jox seen alal gi nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay mu ñu def nak mu ne warshuquhum fiha na ngeen len ci wërsegal na ngeen len ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan agn rer nekk waksuhum nagel len ca waddu dalen len ca xottil ca xalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa wax njek ku yor alalu jirim bayam nikku fi sokay defal de ko wax wax njek de ko wax ni sa pap bayewon na fi 3 millions gëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bu sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci gëndal nang koy wax khawlan ma'rufa wax njek teet nay ami sédé wabtalu bu ngeen len bëgge jox alal ji nak na ngeen natu al yakama jirimi hatta iza balagha an nikaha bañu mata denc buñu dé jigen wala bañu mata tak buñu dé goor na ngeen len yoré di len test guddii ak beccëk sa su nek di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy sét hatta iza balagha an nikaha bañu mata tank fain anastum minhum rusda bu ngeen genn ko ci ñoom ak njub xamne xel mi matna man na ñak yaq al al warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen len amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc rek alalam alal ca posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yeketil khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek lek wa bidaran ak ci ñeekelante ay yak buru bala ñoo mag yor ab dirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekki di defar lu ay ganar di jënd ay yenen lan lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji juk sama loxo kon bala juk sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def muko alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mu ne ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkël ak jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafihu ne yam ci alali bopam kep fal ya'fu an mal al yatim wa la ya'qus ajran ala wisayatihi ne yam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëmuut ak pay ci yar gi ko yor ne yam ci li nga xamne mom moy alalam waye bu mu dugg ci alali jirim ba lutax parce que mom dafa nek ghani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ñu jox la alalam waye yow faqir nga amo dara dara dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ci alal ja waye bil ma'ruf ci ñek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku seen bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba deme ba mag matna legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk su ne joxuma sédé ya na joxon na la ëlëk su bëgge ni joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna reglé yalla doyna reglé ci sédé sus modi bu yowmal khiyamé lolu fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko mëna reglé reglé li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakalla yalla néna yirrijal naqibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun yirrijal goor ñi am nañu naqibun wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu fa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbokk sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur baye nañ ko ak jege ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yena bok mudi nit mo am ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci teril bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidale ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté yépp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mune lol nak nek nasiban mafruda cir bo xane ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin ciir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko redd ci terem bi di al-qur'an al-karim wonane ku goor li la wara am ku jigen li la wara am wa isa hadara su fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi mu jirimi wal masakin ak miskin ya manam nit ki da fatu ñi bëgg sédélé alalam fi ñu togé di def al qisma té moy sédélé gi mbokk yi am ñu ñëw té amu ñu cër mbokk yi am ñu ñëw té ñoom amu ñu cër ci nonali ay yetim nek fa moy ño xamné seen wajur yu goor dafa faatu té amu ñu ay cër naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla ne su ñi fekke ngeen di miras farsuquhum minhu wursugal len len ca alali waja wa qulu lahum tengen wax len qawla ma'rufa waxi ñek manam nga yëkëti ja ay 100 francs ki 200 jox len nelen li kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg len seddel seen alali bay kon nak comme ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañuy miras lo rek kon nak jël len li wax len wax ñek waxi ñek fess na kolup gor waxi ñek fess na biiru gor yalla nak bala muy dugg ci miras mi daf koy ñagal ñak bu graw su pare it ca genn walu ga mu ñagal ko fa ñak bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax doom adamay ragal yalla ci walu miras mbokk yi yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit allazina ñi nga xamne law taraku buñu bayyi won min qalfihim seen ginaaw biñu dehe buñu bayyi won zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yak seen alal ñom tañ nañu ragal ci alal jambur yi deggal rek joju wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne seen bay mo genn aduna nga war leena sedele seen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay sedele mirage da lay sedele seen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirageum bay jambur da lay sedele say dom seen mirage yow ginaaw nak xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bul sank alal li bay jambur so fi sanke alal li doomi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha allazina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom di nga am am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirageal jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ la mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa rob bo demé ci becc lek ci ciép na la woor ne gaay da na am bis bo xamne bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambur bu yo nga tellu ci ko xamne dañ mirage sa alal soy mirage alal jambur bu yo nga jaar la ko ci yoon ndax loleb lañuy fay la ko falyattaqullah ñi mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk ya koy seen nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ñi mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga waxta wax wax ju jup fo ñewé lajal ki faatu ñaata la bayyi ñaata dom la bayyi ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayyi na ay bor ndax bayyi na kër ku mom kër gi ku ci juroom nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñu xañ ci mirage nga jox ñu am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen te wax leen wax ñek yalla neen innal lazina ñi nga xamne yaakulun dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal lazina yaakuluna waxul innal lazina akalu moy kon dañu lek alaji ben yon way yaakuluna dañuy dundé am walal yataama alal jirimi seen bay fatuna nga ñew ne leen may seen fayru bay seen bay fatuna nga ñew ne len man may seen bay bu ndaw seen bay fatuna nga ñew ne len man may doon seen yaay tax yaakuluna di lek amwar al yatama zulman tek ko ci kawuk togn tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko mayu ñu lako doon noko soko lekke yaang ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñu ko def inna ma yaakuluna li ñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suxu ci juddu sawar lay jëm inma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara wa sa'ir yalla ñu musal dañu dugg sawara wa sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawati na ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala dadi ubbi na aya bi fasiyene dugg ci walu mirage mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu metti lay doon ku fajj mu ne daggalen loxo ba daggalen loxo ba lolu alal la ndax day xajj so jeli al jambru fukk ko xuppu ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambru mom fo laali alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay xajj ñu ne ray len ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracé digeen ju de nuñ koy miracé mu teural ko ci teural mu leer nañ wacce ko ci yunitibi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miracé nona waye niwu ko rek nim ko waxe ci walu julli julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fi tam yalla joxna fi ak xalé yi xalé war nañu jox yalla ak daldi baye ak jubati ndax ni muy mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam baatu wala ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazzul unthayni tirum ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé li yalla teural nak kumu nakari ku nek ba tax li nga xamné mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga né pour lan ñu fa baat 2500 fulé yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla ne doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firi dox leen ñu dem benn bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tak say tank tak say loxo sañ say bën bën la xaf la sagar wu wex dem ba ci armée leena yalla sa jamm ba la doon togn nga teuraloon mu tiri ko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sool ni wuñ dem ñi bi togg ay ceeb lek nga def tax sa borom sama borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teural jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowon ba am ñu dégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yowal xiyam am fa français fa aka jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla teurele nuno yoon té jigen ak goor ko xamné suñu jëlé alalam jox la ya koy momat suñu bokké ndek bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak kom ak peñé ak fiat mom 10000 am ceeb la cey jema jënd diwlin indi wat ci sa kër nga lek so jaxle sa kër cham sa kër jëkër ñew ci mom mom mi chamilli waaw kon kay xaas biñ ko jox mom yow ya koy mamad yow jigen te ismaye joté mom mo yëkëti xaalisu mayat la kon tabaraku taala mi xam ni mi teurele xam na ni jigen alalam lum bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko xété la cey dem ci yaram wa mu ëpp la cey dem ci biir ba koku mom ñepp ci bokku marché tabarakallah motax jigen je dafa ñew ci atéw kay bi al hasan al basri di até wala bok ben até ka mu dal né waji di kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dëkk bi yépp mu dal né ah kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak kay yow mi ya ko ray mu né nak reuy ko mu né koy niro ngeen parce que kiko ray dafa rafet jek silwisé nexiré tag ba meex ku jigen gi ne ko wax nga deug de man mako ray pour mom tar bi mu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nun la mel lolou la yalla xam tabaraku taala bané jigen ci mirage ben keur bi muy am ñaaram le gor di am fayn kunna nisaan buñu nekké aw jigen fawqasnatayn upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay fawqasnatayn upp na ñaar ni ñi def mu ne fa la hunna ñoom ñaar sulufa ma taraka deux tiers li seen papa wala seen yaay bayyi moy bu seen papa baye 15000 ñoom ñu nek jigeenu kesse te ëpp nañu ñaar su boba 10000 la ñuy jël ñoom ku ne jël 5000 bu fekke ëpp nañu ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lañ mom 5000 bako dess falay dess gis nga kon yalla tabaraku taala fofu tam lim fi teural soko dessetlu amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar digeen ben dañ ko seddo na nga xamne non la tedd inshallah wa in kana wahida su fekke ben digeen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy digeen yeen balma falaha momom an nisfu genn wallu alalu papam xale bi digeen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom momom genn wallu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci fatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku ne dana am minhuma ci ñom ñaar asudusu sise musalal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nek ci ñom ñaar dina am ci sa alal sise sa alal lañu xaj juroom ben ciir ñu jël ku nek ben ciir wala bok ñu xaj ko juroom ben ciir ku ne jël ben ciir muy sise ñaar sise mi ñu bokk ñu ku ne am ci ben ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sisem sa yaay am sisem da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu gor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy cieru alaji su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu mirage inshallah ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala buñu fi delusé ci aljumu jil ñew dañ ko jema doore wat ci fi mirage mi tambulé moy ay bi nga xamné moy aya fuk ak ben ci sar bi inshallah tam dinañ ko gëna yaakal ci seen émission bu ñuy tuddé risal saxlayni xam ngeen né ubbi won nañu ak yeen suratul nisa amon ci lu mat juroom ñenti aya sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé né dinkane na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek atté mirage te xantal ko ngir mu leral li nga xamné mo wessu ndax jirim sama borom tabaaraku ta'ala dafa yitté wo ay mbirum lol bokk na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amone ben soxnam bo xamne bi dafa ñewon ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam indi ñaari doomam yu jigen daal ne yawmi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari doom yu jigen sa'd ibn rabi' ke sa'd ibn rabi' momu di sama jeuker ñing ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legi nak bimu xamé ni ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari dom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen ji wax ko yoonte bi modi duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam muneko yaqdi llahu fi zalik yalla dina atté lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikumullahu fi awladikum salawatu llahi wasalamu alayhi dadi yonne ca sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonenti bi yonne ca sallallahu alaihi wasallam neko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari doomam yoyu na nga len jox deux tiersu alalu sen bay sen yaay nang ko jox sumun muy 8eem li dess nga jël hadith bi abu daud netal nako ak tirmisi nga gis kon ni yitte wo bus tabarak wa taala yitte wo mbirum jirim ni xeyn na fofu lol motax mu dadi tambali dug ci aya joju continue ba nga xamne mirage leer na nañ tabaraku taala leeral ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ci ru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leeral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mu ne بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا نانا يوصيكم ميغي لن دي ديغال الله يالا في أولادكم تي ميراث مو خامن دا فا جيم كي سيني دوم بو فكيه وي جور دا فاتو bay ay dom yu gor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari gor day am mislu hawl unthayin cer bu tol ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy até modi gor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juroomi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le gor di am fa in kunna nisaan buñu de aw jigen jigenu kesse fa qasnatayn ti upp ñaar mat nañu ñetti jank wala ñent ba mu upp ko falahunna suboba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ceri li sen bay bay manam buñu xaje alal di ñetti ceer ñu doon aw jigenu kesse suboba ñaari ceer ya lañu jël ben balañ fay bayyi man nga ne kon su sen bay bayyi won ñetti million ñoo mom ñaari million yi lool nak du ciari ni xaaliss bi do nga lañuy mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamne yemb na ñu tek ko ci barap xet nak yépp nan la toll ci xaaliss loolé mu toll ñu xaj ko ñetti cër fab ñaari cër ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé non rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong dong la falaha momom an nisfu genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bép jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp jël ko mu nekkup xaaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong al jani ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji la ci dess dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin ken ku nek ci ñom ñaar amna asudus juram benelu cieur manam mimma taraka talam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj djuram ben cieur sa papa djel ab cieur sa yaay djel ab cieur in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lol nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju gor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju gor koku su fi xasse nak yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana kifatu yaay rek la fi bayyi ak bay kep bayu fi dom du ju gor du ju jigen bayu fi seut wa warithahu donn ko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bay nak tuddu ñu ko fi cieur lo tax tuñu ko cieur moy la dess ci alal jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lo lañ tuddé al asaba moy kon yaay moy jël cieur ñetti cieur buñ ko ko xajé ben bala yaay di jël yaay da ngay jël leg leg liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé cieur wala li dess bi jabar amé cieur la ca dess nak lañuy sédélé ñetti cieur yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci mirage fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fa li ummihi su baba yaayam day am asudusu 6eme su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am lolou mom tam nu lay tedde min ba'di wasiyatin balaño mirage nak ginaaw denkané bo xamné yusi biha des nako denkané aw dayn wala bor manam bi ki faato balaño mirage alalam wasiya bam defo muy testament manam ndenkané bu jaadu
1: wala bor yoyé dañ koy génné ba nopi génné la nga xamné moy fay ñaka doon julé su fekké dañoo fayu génné la nga xamné moko doon sang
2: nga na ca di ca né ba la la ñu yoon fébar wa farwurul fébar afala akunu abdan shakura jiyun ti bakhuna ali sallallahu alaihi wasallam shakurin nak moy ko xamné ki surur le won ak jinni ak sufure ak jinni ñoyam kep ci mom bu reerle 1 million ak bu fare 2 million moyam ci mom lool moy shakur manam du nek ko xamné ki day am dig ba nit ñi yekko bu ñaké mu mer ba nit ñi yekko lool yom na lool waye reer la ba nopi kin ñi gul ni reer la nga ñak ba nopi kin ñi gul ni ñak nga lool moy shakur fofu la ayyuba tollon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir moy ayyub kon sabbar ak shakur tabarakallah moy muñ te sa nuñu kay do ko jema jeexal muko ndax itam lo muñ rek day xey rek nan waaw waaw yele fi won li kulli sabbarin shakur neena dal ku mel ñaari mel yu yaay nga xamne da nga mëna waro ci ni bata di doxé ci kaw geej té itam du diit ci bël ba xana nek ci kaw rek mu ne kon su ko neexon mu daadi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp ni mu ko dindé légui aw wala bok su ko neexon yubiquhunna mu ray leen ñoom ña ca bato yi yépp bima kasabu ci lañ fagu ci ak jibadi du maqtarafu min jara'i yalla neena su ko neexon ko wara ak bato def ci lo xamne lu yalla tere la fa ngay faato aw yu joxu nabi magal bima kasabu manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dawal ñu xelil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga buxé karas bi lay waxe bato bi wonal ma ki mu def la nan defon xaruna wala suuf def la nam defon xawul wala nga yegg avion mu ne ci kaw jaww ji nekko asamaan laalu suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla moom ngelaw li moom la gën a ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ni ci kaw ngelaw li nga toog fa nag ñu xelil la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon way way fofé do wacc aw yo bi ko fu nabi ma kasugo naka nonu bo walé ci auto tay yaang ci ko ñenti pon yo xamné bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci all ba mu ne su ko neexon do ag aw yo bi ko nabi ma kasugo kon pon yo moy pierre ci yoon wa wala ben tocca tabarakallah la ci xew mu ci xew yeb do la tax suñu borom neena su ko neexon koko du ag fam jëm waaw wa yafu an kathir neena yi kat ma len di bal yu bari ma len di bal yu bari yalla neena ci lim len di bal yim ñi bal yalla nañu bal ci samu ñu sutura waye lim ñi bal wa yafu an kathir yalla su ko neexon fi day def bakkar non ku bakkar rek gina aduna non ma nako def ku bakkar rek gina aduna da ngay gis picci nenañu ko jëlul suba rek jënna aduna nako nonu janax yeek kaña yeek sikkoor yeek bay mu yooyu yépp ku ci jëlul rek jënna aduna suñu borom it bu ko neexoon nun lay mooñu nit nga xam ne su ko tupp rek jënna aduna su ko yàlla defoo noonu sàllaaw ñépp koy topp waaw kon ñépp koy topp su fekkoon ni njëriñ yi fii ñëw dañuy ñëw goñu bu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëppay muuru waaye nag tabarakallah yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laak ay teeñ yoo xam ne du ngeen taggu mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala moo tax wa yafu an kathir sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na céeli ma leen di baal wa yafu an kathir tabarakallah suratu shura aya fanweer ak ñeent wa ya'lama yalla xam allazina ñi nga xamne yujadiluna fi ayatina mun ñi nga xamne dañuy wérante ci sun ay yi te amuñ ci ben xam xam nek ci ay yalla yi di wérante nan nangam du nonu nangam ni la te amu ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp ma lahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere ngam ci xam xam ndax lenn lu nekk da fay aaji wa xam xam tabarakallah ki xam xamu économique la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu science la ki xam xamu kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da nga gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu lolu ña ca l'islam ñun ñi l'islam ne lañuy laaj la na ca l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci lenen kenn woro la laaj ci l'islam kenn woro la ca jox ben kaddu woro la ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla neena wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci lele li wonna yalla kenn la ñu ne bu len di jappé malakum min mahis duñu am ben raw way té li fi wonna yalla kenn la dafa bari li la wër lepp dalay wonné Allahu wahid Allahu wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena li ma len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ak lu mëna doon ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne waye nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo mën di am fama ta'ul hayati dunya yubulu aduna dong la kon yor ta tax nga yëkkat sa peur yunti bi alayhi salatu wassalam ca suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delusé mu ne ko innal insana la yataqa ar rawstaghna len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na rayik sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko lepp la fi yomb rek yunus bi alayhi salam daldi jël lool motax bamu jakkar lo waji feug deñam niko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bok ni la toll diko wax di wax ba son daal ni joxoñu yunus nak nako yow yaay kan yunus nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barké bay lek yappo wow di dundé kéccax mana man may doomu mère bi doon dundé kéccax ci koñ bi Allahu akbar yalla ne ko bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mëna luma la mëna jox ba tax ngay yëkëti mbëgg di songu sama diini ji di songu sama nit ñi fama ta'ala hayati dunya yublu aduna dongla wama indallahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqa mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñun day jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre de ci ay chiffre wa ma indallahi la fa yalla dañ ko multiplier ci ay chiffre motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya bobu du jeex mukk te 40,000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq motax bo ñu aduna li la fi yalla may nga indi ko fi boy dem yobbu ko waye li la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal beek sa baye beek sa raje beek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way don ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wi demene ko yoy uma indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolou ñoñu jar naño laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoñoy xadi ma nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna sunu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal len ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéed bi nga xamni ñoom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wut ñu sowe ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ngane ko ñoo ñi de jar na wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jëlal sa bindu kay mbanga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lol moy sen melawu ñeuk dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku de da nga dekki ñu wajal de tabarakallah wajal dekki defar seeni jikko lol moy sen melawu ñeuk lil ladzina amanu ñal ñi nga xamna ño gëm wa ñaaral ba ci sen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñuy wéru ci leneen mba ci keneen kudul yalla ci yalla lañuy wéru ndax xam nañu ne moy seen borom at tawakkul wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defee yi la yalla sant yépp noonu lañuy wakkirlo waye do ñew rek na man di wakul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn du ko def ci wakul at tawakkul bokut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu doon fi rek mu ne ko fo joge mu ne ties mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deleen muneko ana gelem nga muneko dama ko denk yalla min ci mbo min ci all bi yentene nako demal nga jël gelem gi nga yew ko ci garab gi dor ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gelem gi nga yor Dakar denk ko yalla gelem nga dem ba Tamba batay yalla nga koy xolal bo fi amon fan wéri jooni balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi ngab sac bu deugur ba nga bokko ko dool ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo min la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tey beug na lum ko jox lum dundé ko xeyna sax boko ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew na ko dem bang legi nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom min lay xolal ba legi legui nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako ak nan ko tek fi yefi jangur lool nak yalla mom wess nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon koy wakirlu da ngay def li nga war def lepp door di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo alladheena ñoy ñi nga xamne yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakkaar yu mag yi yajtanibuna kaba'ir al-ithmi, dañuy moytu bakkaar yu mag yi, lu mel ni rey nit as-sab'ul mubiqat, lu mel ni rey nit, lu mel ni bokkaale